0: Maraming salamat na itong partner radio station sa Tibo Kamin na daw. Ang asa na kahukapat ng programang pinagpalang musika. Lakip na siguro din na sa Visayas kung nakahukapat din. Salamat sa itong mga partner radio station. Salamat sa mga namunuan sa mga radio station o sa tanang sayo ni Mata aron pag hook up sa itong programang pinagpalang musika. Yan man din sa itong main radio sa Radyo Kaibigan Valencia City.
1: Sila'y tapos sa kapalaran, ulit aking nalaman.
0: Tara mag-aigsunan, pwede mo message sa ito through live, no? Naka-live kita karon. Doon ay mga uban manggod nga mga lugar nga dili ta clear ang atong radio nga program. Kung uban walay signal sa radio, then doon na sila yung mga internet connection. Pwede sila makatanaw sa atong live. I-follow lang ko nyo, Egan Binsar. Makita nyo atong live. Every makahook up kita sa programang pinagpalang. Good morning to Isidra C. Palacio of Quezon City, Bukidnon. At mga kaigsoon natin sa Quezon City, kumusta na mo? Good morning, Pastor Binsar. God bless you. Gikan kay Raquel Balaba. Kay Maribel Dawagon. Good morning, di akadimo. Kay Tuti Lawas sa maing bunti. May bunta. Helen Hihara. Good morning, good morning. Jointed, Joy Antid Hamesola, may buntag na kanyang tanong. Kay Josephine Tinorio, Antito Riosora. At ang oras mag-aigsunan, paspas, kimudagan at ang oras, no? Alas 4.23. Oh, excited na ba talang sa pulong sa Diyos? Nindot tinigson sa itong ginabuhi ba nga? Kanabi itong, ang imo excited dili tungod sa mga butang dinin sa kalibutan, apan ang imo ika-excite every morning before anything else, kundili ang mensahe sa Ginoo. Mo ka na ang mga pagpamatuod, nag-grow you ka sa Ginoo. Hindi lang excited ka, kundili excited po ka sa paghimo o kabubuton sa itong buhi nga Diyos. Kaya ang pulong sa Diyos, gatudlo, magod ka nato. Remember ni mo pila kahigayon nga gusto na unta ka nga masuko, gusto na unta ka magbuhi og mga lain nga pinulungan, pero nakahinumdum ka sa minsay sa Diyos, sumatong wala ni mo na buhat. Inana ka maayo ang Diyos sa itong ginabuhi. Ginabadlong taniya, daway nga mahisalaag kita, maadto kita sa dili maayo, ginatuduan kita niya. Masalagang salamat sa inyong makaigsuna na ito nga kanunay na minas ng programang pinagpalang musika. Kere sa Joe Gover, Meds, good morning din ang kanyang tanan. Dinasa Pulumulok, South Cotabato. Atong pinalangang pastor, Pastor Dan, murag na akaroon sa South Cotabato. Marisa Sintilia Terigosa. Good morning, Pastor. Watching live of Buyog, Valencia City. Kabalik din na sa Buyog. Mga Eason family, nakukita din na itong mga kaigsuunan, mga higala. Good morning, Pastor Egan Binsar. God is good. Pastor, salamat sa Ginoo sa kibala ko karon para sa among reunion. Walay signal pero hulog lang ko wifi. Lipay kayo, nakita namo si Pastor Dan sa personal. One thing from Kibala Malandag, salamat. Oy. Rosinda Pangilan. Doon na yung mga lugar nga gusto nyo makita sa Pastor Dan. May butag pa, Pastor Binsar. Salamat sa Ginoong gipukaw na pod ko. Araw muminaw sa pulong sa Diyos. Hagigan kay Evelyn Uton. Merry

kutse diyan tao may buntag di kaninyo. Nang bagay pinagpalang mo sita ngayon ang aking iksunod sa kanindot nga awit alang kanatong tanan magta mautos sa pagmamalandong sa pulong sa Dios.

Amen. Hallelujah, Jesus. Pagkarindot igsoon, salamat kayong tanan. Salamat sa misahe sa Diyos. Don't forget to share our live, mga kaigsoonan, ha? Sa diyang nagtanaw mo sa itong live, ayaw mong kalimot sa pag-share sa itong live. Aron sa bang yung mga higala, mga kaigsoonan, madasig, pinagi sa pulong sa Diyos. Nga di na kinahanglan nga magwali pa mo, pinagi sa pag-share, isa na mo sa nahimong kanang rason nga nung nakadungog o mensahe ang Ginoo sa inyong pag-share sa itong Facebook live. And don't forget to follow me. I-follow lang ko nyo, Egan Binsar, ang akong Facebook, Egan Binsar. Ngayon, buntag na kay Pastor Maximo Dudo Barquez and Pastor Ruth Barquez. Amen, watching from Cagayan de Oro City, gikan kay Milly Salas Abelia. Amen po, gikan daw kay Ashley Kyle. Amen, salamat kayo sa pulong sa gina-watching from Pangantukan. Gikan kay Elsie Lumansay. Maribel da Wagon, good morning. Pastor, na-bless ko sa imong gibasa sa pulong, taga Barangay Mandug, Buhangin, District Davao City. Karon ako makamata. Ah, makakita nimo Pastor Binsar. Guwapo di ay ka. God bless you. Glory to God. Hallelujah. God bless sa tabangi kong ampo ng akong mga anak. Mag-usami sa usa sa pagtuo diha kang Kristo Jesus. Gikan kay Rosalina sa Suma. Lilia Galiegas, good morning. Nelda Maramion, daganato mo yung buntag na kanimo. Adelisa Dago, good morning. Ami Romero, good morning. Rosita Aligato, Tuban Silvedad, good morning. Amen, thank you Lord sa imong pulong, dalaygon ang Diyos sa walay katapusan. Glory to God, gikan kay Rosalina Mariano Pante. Beverly Handa, good morning. Once again, good morning, Pastor Ruth and Pastor Dudu Barquez. Pastor Edwina Duanan Carrizosa, good morning. Good morning, Pastor Binsar. Salamat sa balaang pulong nga imong gipaambit ka na mo. God bless Lucita Silvidad Kini. Montenegro Amelia, good morning kaninyong tanan. Pasaylo ako sa uban nga mensahe nga di na ako mabasa. Kay once nagdaghan naman ko ang mensahe, di na ako makita ang uban nga mensahe, no? Pasaylo ako. Pasaylo ang Diyos sa inyong mga mensahe. Dili man ako mabasa ang tanan inyong mensahe, pero ang Ginoo nakakita ni Ana. The way nga mo-message mo, musulti mo nga, na-bless ka, mo nag-message ka nga, na-bless ka, napanalanginan ka, nalipay ka, kana nakita sa Dios. Wala man ako nakita kay tungod di na makita pagdaghan kay mensahe ang Ginoo nakakita ana. Di na kinahanglan lagi sama ni propeta Eliseo. Di na kinahanglan mo gawas pa siya kay gamhanan man

puy-an og pagpaubos og mutuman aron na ay kalinaw ang akong kinabuhi. Salamat in advance og amping kanunay. Good morning, Pastor Benz. Salamaton ako sa Ginoo nga iya akong gipukaw aron makadungog sa iyang mga balaang pulong. Pastor, pa shout out ko sa family Rosel og Lintao, family Muralyon Hingog City from Diosabel Rosel. Good morning, Pastor Ben. Salamat sa imong giandam nga pulong sa Dios alang sa mga tigpaminawan na nagtanaw mi live ang Dios kanunay magapanalangin from Lisa and Jimmy Mori. Angie, Jimmy Ladro, sab good morning dia kani. Kaya Fabi, asan? Morning, Pastor Vincel. Salamat sa Ginoo nga iya napuntang gipukar o makapaminaw. Mga mensahe ni ganina at ang ibasa. Good morning, Igan Annabel Dilig and Igan Aida Dimitelio. Good morning, good morning. Kay Gian Kasipong at ang ibasa ganina. Ano? Good morning, di akanimo. Lilian Villamor, may bundag di akanimo. At ang oras magkaigsunan, alas 5.28 na. Pagkapaspas atong oras mo. Kumusta na? Kumusta nga itong kinabuhi mga suking tigpaminaw? Especially sa itong mga kaibigan. Kumusta na? Although daghan yung tagtabangunon, no? Daghan tagtabangunon din sa hingoog. Gamay rami pero na time nga magdungan ang patay. Hindi na ito na mapugnan. Gumikan nakatakda na daan sa itong kinabuhi nga mawala. Tan.

0: kung matuod ng tawag sa mga pastor, katong testimony ko ba yun sa mga pastor?
1: Pailala sa kaibigan kong taga-asa ka o kinsa?
0: Kundi si Ram, taga-tagong barangay kanugutan. Ako oh. Hinat, pastor, sa si 71 na pastor.
1: Okay, tayo, maayong agad na sa imo.
0: Bigimak, pastor, ako kay taman sa akong kinabuhi. Kagi bro po, nakasugat kong problema, pastor.
1: Yes.
0: Umbaga kong itong pastor, niyaway lang ako ikon. Bigimak yung pastor.
1: Mao ba?
0: Tantot, pastor, isa ka, buti lang, huwag pa rin dito sa kuhan, si Butikap.
1: Okay.
0: Tantot, nubuto siya, pastor.
1: Niubag ang imong itlog, tapos nibuto.
0: Oh, nubuto, pastor. Wag mo kaurot na, may di ka buha kong itong. Nubuto, pastor. Nagawas ka ng mga hugaw, pastor. Pwede na akong pasalamat sa Ginoo. Salamat, Panginoon, sa iyong tambal naman ni Muli. Grasyar, Ginoo.
1: Salamat kayo, Tatay, Tatay Ram of Tagum.
0: Oh, God bless you, Pastor.
1: Okay, salamat kayo.
2: Ang haplas po kang aroma na eh.
3: Oh, maugan eh. Papalis ko itong pag-ana, ane ka bis Tagum, nagpalis ko duha.
2: Oh, ah, okay, duha ka aroma, okay.
3: Hindi ako pa, naku, nindos niyo kayo, nagunuman ito, nagmulmul.
2: Oh.
3: Salamat Diyo sa panalangin na hindi sa Ginoo ang imong mga kuhan, tambal ka,
2: okay.
3: Makayog yun sa mga
2: so, tibunan. Imong punto na ay nangapras kag aroma na wala ang ngulol sa imong tiil o nakatulog kag tarong.
3: Oo, oh, nindot na kayang pagtulog na ako karong ba?
2: Salamat sa Ginoo na ya.
3: Pamila, makamata ko, alas ko ato, makatulog na ako kuhan nga. Diyo, pamila, kuhan ni mo wali nga. Okay. Tulog na mapod ko.
2: Salamat kay Nay, salamat kay Gayo.
3: Salamat Iwi.
4: Ang ako nga testimony, maukini. Unang aga itong bigimat sa ako nga natikdan na nagamit ko, nagpalit nga niya po sa kagrapa na mga 1,000 plus ato. O ga po di kuang gayod na kita ko ang akong kuang sa akong lawas na doon na gayod langon sa epektibo ang maong bigimat. O salamat sa Diyos na ako ni hidihidan akong nangakong talinga nagmutmut kadayaw di ko makatulog. O saya po kay buhat gipakuanan ko sa akong apong gipatuloan ko sa bigimat patuloy ko akong talinga matuok mo sa dili mga isuon murag naga kuan ang kakatul o kasakit unya diha-diha gayod na ayo na ayo gayod ako nawala ang akong kasakit diha-diha gayod na ayo. So praise the Lord, dalegon ang Dios na mapasalamaton ako sa Ginoo kay usa kini ka instrumento kang Pastor Danang Galio naghihimo gayod niya gi blessingan sa Ginoo ang maong bigimat.

0: Arts AV.
1: Igan, may buntag ni mo diya, kaibigan.
2: Oh, kada sa busy mag-pastor mo na akong gipalit na gitambal na ko sa bukol sa akong suso.
1: Bukol sa imong suso. Okay.
2: Oh, maura na din sa kada po sa kanang gumbo sa itlog. Maura din sa kong gito mga igan. Sige na kong padala kang BBL si Ana sa kanang mana siya balisya.
1: Igan ka nang, unsa na kadugayon nga na ay namaliktan mo na ibukol diya sa imong suso?
2: Kuan siya igan, mga pagbati na ko mga isa ka bulan.
1: Sakit siya ang ngulungol, unsa man?
2: Oo, kanang magkuan sa bukitik na po siya.
1: Unsa ni tabo sa imong kanday, pabutang, gibutangan mo, gipatuluan o giimnan, unsa ni mo?
2: Ako siyang gikuan, ginainom siya kada kanang kadlaon.
1: Okay. So, unsa ni tabo dayon? Ni huyos, ni buto, unsa?
2: Na ako na, anam rasya og kahili.
1: Ano? Nahili siya.
2: Ano siya og kaninyo? Napa siya bukol, man na lang sa kanang mga mama sa tudlo, bitaw ka dako.
1: Ah, okay. At tugan niya, murag kuan sa itlog, at murag yelo sa itlog, or?
2: Sa una, primero, pag tugod ako, pag inom igyan, kanang murag yun siya, kanang sarang pinakadako, bitaw yun sa itlog.
1: Ah, okay.
2: O, in anak ka dako.
1: So?
2: Murag na siya kung gikon, Craig. Kung dito sa karana ang hindi kong pamina o anak, dahil kanang naay mag-sisim mo nila, mo nang sige na din kung pala si anak.
1: Taga, asa ka igan o kinsa ni Palayog?
2: Meron dito sa Plantatan Igan, Susan Angga. Eh.
1: Ah, okay, Susan Angga. Salamat igan, Susan. Salamat sa pagtawag.
3: O sa may mensahe sa mga katawan na naminaw karon?
4: Ano ang mensahe sa katawan nga naminaw karon nga mo gamit sila laning haplas tungod kay doon na siya'y kaayuhan, doon na siya'y panalangin gikan sa kinunga. Makaayugid siya, Pastor, sa mga sakit kay bisan sa ako, mga paso, samad sa akong ulo, mga tulo lang kaadlaw, Pastor, yung samad akong ulo, mamuragid akong kita na tambal, naulian din siya. Ako tingin o nga, sila magagamit ko ni ining haplan.
3: Okay, salamat igan, salamat igayo.
4: Okay, Pastor, salamat po, Pastor.
3: Okay.
5: Good morning, Pastor Dan.
1: Yes, palig pala ila, andin taga-asa.
5: Dudu Akop ni Pastor
1: Dan sa Gawa, Kiyari Manulo. Yes, Igan Dudu, unsa may ato ipaabot sa kanginan?
5: Pastor Dan, pagtestimonyo lang ko sa Libimak nga akong napalit.
1: Okay, sige pa tayo, Igan.
5: Kay namo ko ipapa Pastor Dan nga 91 na edad. Ako ni siyang ipalitan o Libimak, Pastor Dan. Sa una, dili na siya kakalimbang, dili ka maili kay siya makaihindako ang iyang tiya. Pero sa diyan ako siyang ipalitan, Pastor Dan, sa Libimak. Tagka na siya, Pastor Dan, gibawas. Gamay na iyang tiyan, makaihi na po siyang tarong. Tapos magtulog na po siyang tarong. Sa karon, Pastor Dan, nag-reduce niya ang lawas. Baskog na siya karon. Pasalamat ko, Pastor Dan. Sa Libimak, akong ipalitan. Na kanunan ako madungo sa radyo. Ako ito rin na mapangal na pamatulaan ang imong abjimak. Ang di palagang dito ginoo o makaayaw sa balatian.
1: Salamat pagtawag o gadalay ko ng Diyos.

0: mo. 98.5 Numero 1 sa balita.
1: Duk kabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilyang.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumong nga kasing-kasing akong nagahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon matnapasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Huwag kalingawan sa Bukidnon.
0: Radyo Kaibigan.
4: Maayong balita alang sa ganahang mukaon. Apan, huwag ka ng mukaon. Kay daling luton. Kiniang bida sa atong mga lamisa. Fuego Blend Jelly Paste. Higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste hinimo sa spicy mix nga gi-blend together o gitungagag kahalang sa chili mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Jelly Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sa isudan.
5: Sukad karon mataghamal, kauban yun kanunay ang bida sa labisa. Ang Fuego Blend Jelly Paste. Ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
4: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto ka gakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
6: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building, o sa Second Floor, Radio Kaibigan, AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
7: Oy Mare, gahinuktok malay ka diha.
8: O lagi Mare, nangita manggod ko phone shop na maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud kay pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
7: Dili na problema Mare. Adto dayon sa FA Phone Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty og no advance interest.
8: Ah, sige, salamat kay Mare, adto na ko sa FA Phone Shop.
7: Hala Mare, pagdali na, adto na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
9: FA Phone Shop.
10: Everybody line up!
11: Hala! Kagwapa ko na ni mga tarpulin toy. Quality kayo ang pagkain mo. Mahal nino.
4: Quality ng printing services, apaan ang presyo, barato na gitna. Ayo.
11: Na apari ay na.
12: GRD Quezon Printing Services. Pulido ang pagkahimo o barato kayo ang atong printing services dinhi. Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing na asabtay signage.
4: Kanindot no.
12: Sama sa lighted signage, Panaflex signage o blackout signage.
4: Na asabtay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
13: sa GRD Quezon Printing Services.
11: Doon na tadirin no? Accessible o affordable nga printing services.
12: GRD Quezon Printing Services nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon, Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
14: Ikaduhang Timoteo Kapitulo 2 Versikulo 11. Kiniusa ka matinumanon nga panultihon, kay kun kita patay uban kaniya, kita usab mabuhi uban kaniya. Dili malikayan nga kita mutaliwan, kay walay mo gamot ning kalibutan nga atong nahimutangan. Luyo sa atong kasubanan, dungagan pa sa dagko nga galastuhan. Hinungdan nga ang Villa Nueva Funeral Homes ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Villa Nueva Funeral Homes, muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villa Nueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag o Quezon, Bukidnon. Ingon man, Villa Nueva Funeral Homes sa Wao, Lanao del Sur. Villa Nueva Funeral Homes.
9: Mga balloons, pangku, t-shirt para uniform.
11: Ay, daw eh, kadaghan man yayaan. Ay, napay tarpulin. Ano ko magastuan ng anniversary, oy?
10: Nagpunot pa mo ng aktang ni Muyots.
11: Dahil, oy, mura magkatapal ko ani nga event. Kadaghan sa imprintihanan, napay mga giveaways. Alcancing beauty ani day.
10: No worry, amiga. Tudluan ta ka sa printing na barato ra. Ang GRD Printing Services.
11: GRD Printing Services?
10: Barato, di kalidad ang pagtrabaho.
11: Kanindot, no?
10: Busa, sa bisan unsang panginahanglan, kung printing ang hisgutan, wa na'y lain pa. GRD Printing Services. Bayot, bayot!
15: Hello, Dai. Mihanap ko sa GRD Printing Services.
16: Wa ka na'y pangitao pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
17: Sa dugang kasayuran, agtualang ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVA Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
18: Mga on na ta.
19: Uy, kalami sa sinabaw.
5: Naabay kinilaw.
10: Ilabas ang bida sa lamisa.
20: Fuego blend jelly paste.
5: Kalami ane.
20: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy mix. Nagi-blend together. Fuego blend jelly paste.
10: Sukad karon matanghamal, kaupan gid nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang Fuego blend jelly paste.
19: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasad tay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.

0: ang Sea Green o Southeast Asia Coffee Competition Philippines National Round, nag-auhag sa tanang coffee farmers sa Bukidnon o sa tibuok Pilipinas. Ipadahangtod sa inyong City Kilos nga green coffee sa matag variety Arabica, Robusta, Excelsa o Liberica. Sugod ang pagdawat sa entries Marso 20 hangtod Mayo 20. Ipadaang yung entry sa Sea Green Unit sa MM Parking 3, Patag Bagong Taas, Valencia City, Bukidnon. Alang sa dugang informasyon, kontaka ang MM Coffee Lab, Neil Maxinril Silvestre o Kin Anastasio. Tawag or text sa 0927-360-5799. Magkita-kita ta sa Sea Green Philippines National Round o Coffee Festival Mayo 29 hangtod 31, 2026, giorganisa sa Bukidnon Business Club, Bukidnon Coffee Tribe o M. Montes Claros Holdings Incorporated, Kapi sa Bukidnon, Garbo sa Pilipinas.
1: Kapi ka muna.
2: May good news!
3: Hello! Oy, unsa ko'y good news!
2: Aniya na ang pinakabarato, pinakapulido o di kalidad ng trabaho kung hisgutan ang printing services. GRD Printing Services. GRD Printing Services. Nagtanyag
4: sama sa large format outdoor sticker,
5: tarpaulin printing, outdoor and indoor sticker, personalized mugs, t-shirt printing, pigment and sublimation printing, calling cards, panaflex og very clear nga photocopy. Muhimo sad sila og PVC ID, invitation cards, certificates, decals, laminations, giveaways, logo and layouts, tumblers, keychain labels, brochures, flyers, brass IDs and billboards.
2: Wa kaday pangitao pa. Basta di kalidad og barato nga printing services, go kana sa GRD Printing Services.
5: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
6: Oy Mare, gahinuktok malay ka diha.
7: O lagi Mare, nangita mangod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko pang-enroll kay Budoy ug kay Sam.
6: Dili na problema Mare. Adto dayon sa FA Phone Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty ug no advance interest.
7: Ah sige, salamat kay Mare, adun ako sa FA Pawn Shop.
6: Hala Mare, pagdali na, adun na sa FA Pawn Shop. Ang FA Pawn Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Pawn Shop Malaybalay Branch.
8: FA Pawn Shop.
9: Maayong palita alang sa ganahang mukaon, apan huay ka ng mukaon kay daling luton. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste hinimol sa spicy mix nga giblend together o gitungagag kahalang sa chili mix. Naa kay tinula, inununan, litsyon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Chili Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan.
10: Sukad karon, mataghamal, kauban yung kanunay ang bida sa lamesa. Ang Fuego Blend Chili Paste, ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
9: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto ka gakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
2: Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor, Alquino Building o sa second floor, Radio Kaibigan AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend, Chili Paste.

0: 98.5.
1: 4,000 ang damyo
0: sa uno sa serbisyo publiko.
2: Mahalalang ginagmay, basta dili lang yung taon na pasma.
0: Numero uno sa musika o galinga. Radio Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Magkalingawan sa Bukidnon.
0: Radio Kaibigan. Isumbong mo kang Engineer Romy Chang sa Baroganan Kaibigan.
4: Tugmagdak na sa Radio Kaibigan.
5: Good morning!
4: Baone at Tone. Alas 6:20 sa bundag.
5: Good morning!
4: Mga kaigan, mga kaigalaan, mga kaparintihan, mga kasilinganan, mga tulibagbag, mga marites. Mga driver nga puwiriagabang, mga badlungon o mga miyembro ng PDA.
6: Tana!
4: Magandang magandang umaga po!
5: Tana!
4: Ding ang bato! Ayaw yung kalimpli. Ayaw yung kalimpli ng bato ding. Kay unsaon na ito? Paglupad, ugway bato.
7: Correct!
4: Diba? Diba noy? Diba noy?
7: Correct!
4: Sakto. Ilisod kayo. So paglupad, ugway bato. Basta permanente ginang bato.
7: Correct!
4: Bato sa buhangin.
6: Agay!
4: Kay hirap unawain. Magandang umaga di ay sa mga taga-barangay Paitan.
6: Halaka!
4: Askang Paita sa dalan.
6: Agay!
4: Kap, mangayon na lang kag-assistance kung adanganin gyud kay gamay ang budget sa barangay. Gamay raw po biya nga barangay ang Paitan. Magayo na lang kagtabang sa inyong mayor diha sa Quezon. Kag Mayor Puling Lorenzo. Action man as mayor. Action man biya po na. Diba? Wala na si kanhi Mayor Jun Galario. The action man. Ano si Puling? The action man. Giha po na siya. Kiling kay pasagda na to. Nang dalan diha. Nga luoy. Di ba ta makonsensya ka na ito mga kaigsunan? Diha nga gapangagi. Sud kag Paitan

0: size, purok 7, Ginoo ko Lord. Bisag taas imong pick up, sangyad. Ti yung usag laom ginandalan, di ha? Isa na lang utanag, tambakan, grader, palipay ng tao. Ana, oy, wala, may siminto, di man na mag-guanta kay dako kay gasto siminto ron.
1: Correct.
0: Magpasiminto kagdalan, dako kayo. Oh, di ba? Grader lang, God, tambak lang, God, pag may time. Dili kay pasagdan, usa dekap, gagi kay dekap, kapiyong ka? Abida. Pero sa tag-gantang, has kampaitas dalan? Yehey! Magandang umaga po, Barangay Paitan. Ayay, gigreet o good morning ang Paitan.
2: Pagkapait, magkapait
0: sa dalan sa Paitan. Isking lisura, nagyod nga agian. Kung imong tiyan pito kabulan, maagat nyo ka og manganak. Masig ma-premature ka ng imong tiyan, maingon nyo ka sa maternity kay manganak. Maong kada agi nako, lisod kaayo.

Abo barang agoy duha na gadlaw. Kap manginaod lang ka manawagay mo tubago na ngano nang napasagda ng dalan di as barangay paitan kap. Haskam paitan. At unda, well, in fairness, paitan mo. Magdayang ang pangalan, paitan. Pero ayaw dili na to himuon nga pait po ng dalan. Paita na gani, pait pa yung kayong dalan, pastilan, paita. Asa namang hustisya na kap? Abi dagi butaran mus katauhan gipalingkod ko nga mo dumalas barangay na unsa naman hagap es nagaling ka na lisod na kayo magagi kita. Good morning kap Kapitan Ragmak ng Paitan. What happened?

kung wala man nganong imo mamingi biyaan, imo naman in town mingi pasagdan, naunsa naman kining among dalan. Lisod na gyud kaayo maagyan. Hallelujah.

Hawak ninyo ang beat at hawak namin ang vote. Patay! Ipas! Good morning! Sa mga politiko, hawak ninyo ang beat. Pero sa mga katawan, hawak namin ang votes. Kirita na ogot!

Good morning, Kernel Rostom Duran nga naminaw. Magandang umaga po, Kernel. Hawak namin ang beat, Kernel. Hawak ninyo ang beat, hawak namin ang boats. Yehey! Magandang umaga po. Mga taga-barangay, Baydan, hawak ninyo ang boats. Ang mga panglingkod, hawak nila ang beat. Ang problema kay hawak ninyo ang boats. Sa November to poon, impas ang mga nagpabaya sa kanilang

ignako ni Adtos Piesta. Agin ako na 11, 12, 13, 14 naman yung tao ni Dalans, paitan. Kuyawan mo sa dalo, mainiwan ko, may traktor akong gidawa, magkoy traktor po din noon. Ako na lagi, padaro, bakit tam na lang, pugasan, pwede mo pugasan ng kitikinit. Ikot-ikot, sabay-sabay. Kapag bumagsak ang huling patay. Ay, yung mga kapitan na nagpabaya sa kanilang tungkulin. Ay, magkumpiyansa. Hawak ninyo ang bit pero hawak ng taong

0: Erong ilngi ug abilidad.
1: Ora eksakto, bahala nag naong galapad pero nindot og abilidad.
0: Pero apit nga manila. Solo dog night club ang kwarta idakdak daghang babaeng madiha. Mobilit si Inday.
1: Nawas tamas mo ng imo doy.
0: Sa oras.

0: Ting ang Bato.
1: Ang hangarong mga tao.
2: Sana!
1: Mukalit lang ang kamilyonaryo. Mayong mokos-mokos sa iligal na drama.
0: Katawa na rin mga naminaw. Ayun sila nga. Sila naga. Buntag pa. Inindot. At least pampagising sa umaga.

estampaita, no? Anong, anong? Again, ha? Ako, seryoso na rin ako. Cap, good morning. Barangay Paitan. Cap, this is the second day nga akong gisgutan ang kanang imong barangay, Paitan. Shortcut mo na, gikan kag katumbalon, paglikon mo gamay, Paitan na. Askam Paitan gisdalan, sa tinuod lang. Ngano man na? Bisa na gridiron o grabasan o gridiron, okay na. Malipay na ang gadauhan ng mga agi. Dili na to pasagdan.

0: kap gining ako ha. Dili gani ko diha gapuyo. Nakaagi ko kapilar ko makaagi. Og di na ko tuyoon di man jud ko kana diha. Ang ako di agi lang ko kay do na ko tuyo, lampas sa inyong barangay. Pero akong gisulayan diag agi pwede mag magkason. Pero akong gisulayan og agi kung akong giagian kay gusto nako kumustahon ang inyong dalan. Kay imo mangisaad nako. Nga sa dihang nagstorya ta. Ito piyesta, istorya ta kap, di ko kalimot. Ambot, huwag na kalimot ka, ako ha. Kaya mong isaad, ilang engineer, wala, may mga sabintuho ninyo na, kaya dako kay budget ang sabinto. Labi na giyad karon, kaya perting krisisa. So, ang amo lang, huwag dili makaya sa barangay, kay gamay ang budget, dool sa inyong mayor. Dool ka nga, Mayor Puling Lorenzo, action man mo po na. Ngunit man nagsi, Jun Galario, di action man, kanhi mayor. Diba? Aksyonan, dili pasagdan. Kay luoy ang mga tagadiha sa imong mga kabaranggayan, imong mga lumulupyo sa imong barangay paitan. Good morning, Mayor Puling Lorenzo ng Quezon. Mayor, ang paitan, palihog nos kang paita. Paita na gani ang pangalan sa barangay, paipayog kaing dalan, dili maayo paminahon. Diba? E dili na no, pwede bugal-bugalan ng pangalan nga paitan kay sagrado ka na. Pero lain lang kay paminahon ba nga andalan pa ang pangalan paitan andalan paita. O di ba? Itanggalan lang og en. Na pwede na to bugal-bugalan ang maong daang maong barangay. Ang ako lang, akong gipaagi na lang sa tinuod lang. Kadagadahan ta na lang gagap. Iyawat na lang ba basi mo sabay di ka sa kong kanta. Og makahuna-huna day ka nga tama day no. Nakalimot naman day ko sa akong kaakuhan. Ako biyan ning gisaad sa akong pagpangampanya. Kung mahimo pa lang ang dagat atong simintohon, magtracking ta. O di ba? Magtracking ta. Una diha, kanang inyong guba nga dalan, agoy, di nako na ayon. Di ba kanang tarong nga dalan ato nang gubon, agoy. Istang Ginoo ko, nginana ang klase mga kampanya. Habit na ba ang campaign period? October, di ba? Isod kayo. Pastilan.
1: Ania,
0: ang sakto
1: na magpapili sa nung umaabot barangay eleksyon, magpapili isip vice kapitan. Atong sugaton sa masyamang pakpak, mudagan sa vice kapitan, Nonoy Castro.
2: Nagasalamat, tigpaila.
3: O, inanaw na mga politiko.
2: Akong pagyokbo sa tanang gayoko-yoko.
4: Tungas ko! Inyong padagon, karong maabot eleksyon.
5: Alam ka!
4: Akong isaad sa mga katawhan dire nga kanang dagat ako nang ispaltuhon.
3: Nabuang na. Wan e barko mo dagan?
2: Tracking ta. Ato tagmin na daw, tracking ta. Sama ka, oy.
3: Sige.
4: O gagong isaad kaninyo, taligsik pa lang ayuda dayon.
3: Sumunan. Mahurot ang pondos, barangay.
0: O day, nindot.
2: At pagkagbagyo, parehara ng basa.
4: O gagong isaad kaninyo, mga igala, maglabad pa lang ang inyong ulo, madawat na ninyo inyong burial assistance.
3: Wala ay puno barangay na bankrupt.
2: Maghuwat pa magkagmamatay, muhatag na maghihapunta.
3: Sige, imo ng plataforma.
4: O gagong isaad kaninyo, gamayng ubo, lubong dritso.
3: Wala ay mabuyos, barangay, tulo patay.
2: Kanya magsugot ka, magpandemic na sa ta.
5: Agay!
2: Mindset ba? Kinahanglan advance imong mindset.
3: Sige, may ni politiko.
4: O para sa itong kapatanunan, para itong mga kapatanunan malikay sa mga illegal nga droga, magpaliga ko.
3: Basketball?
4: Basketball league. Para way away, way magsinikanay, way magsinumbagay, ang tanang player tagsaan ako bula.
3: Maghukot!
4: Tagsa sa silag ring. O ang pinaka-importante na kung buhaton sa akong termino, kanang tarong ninyong adalan, ako nang gubon. O kanang guba ninyong adalan, asa ko na tarungon.
0: Di ba, nindot kayo. Ginana ka nang, o ginana ang mga banya panahon sa eleksyon. Batuon ko mga kampanuhay. Si Kadskaran ang ginakugsud sa akong pasuhan, panuhay ka. So sa mga kapitan nga naminaw, satag-satag sa karidyo sets, paginuktok na mo. O doon na mo nindot kayo nga agi, wala problema. Kampantig yun mo. Sa pagdi mo manghatag, kampantigin mo nga mudaog. Pero og way klaro, kamo po mga butanti, utlo po mo mga korap nga panwaya mo. Di mo tagaan, di po mong butar, di ba? Daog kwarta. Puri gaba na lang. Tinood man, let us be honest with ourselves. Pusa ingon ani ang kahimtang sa tong nasod.

0: Ikaw lamang Ginoo ang bugtong na ibalo, bugtong na sayod, kanus akidinamo ibalik diha kanimo, pinasubay Ginoo sa imong mga balaang pulong, kay ikaw man Ginoo ang nag-ingon nga daw sa abog ikaw gikan, sa abog ikaw mupauli. Kay ang bayad sa mga kasalanan mauman ang kamatayon. Daghan usab kayong salamat Ginoo sa mga grasya nga imong gihatag kanamo sa matag adlaw. Ang grasya sa mong talad kananan sa abot sa mong mga nagkadaiyang kaumahan. Kining tanan Ginoo dili og dili og dili ikalimod nga gikan og gikan gayud kanimo. Daghan usab kayong salamat Ginoo sa imong mga balaang pulong. Mga balaang pulong nga gilatid sa Biblia. Diin ang imong mga balaan og mga bulawanong pulong. May nahimo na mong giya, may gihimo na mong giya Ginoo. Giya sa mong adlaw-adlaw nga panikaisikay aron dili kami may tumpawak sa dalan sa kangit-ngit ug kaparutan. Apan ang dalan Ginoo, paingon sa imong giandam kanamong tanan ang nindot ugway kamatayon nimo Ginoo nga imong gitawag nga paraiso. Salamat. Salamat. Daghan kayong salamat kanimo Ginoo. Labing gamhanan og labing dalaygon kayo dikaw o Dios namong pinakamakagagahom sa tanan. Amahan namo nga anaa ka sa bagad langit. Pagdaygon ang imong ngalan, umabot ka namo ang imong gingharian. Matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Agkalano namo Ginoo sa matag adlaw, yadag ka namo karong adlawa. Og pasayloa kami sa among mga sala. Maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala. Ganamo, og dili mo kami itugyan sa tanang daotan. Amen.
1: Sa Diyos ang aking buhay.
0: Alang sa tumakaigsunang Bagaditibo, Amoy Noy Nodeo Dolangit, Ag Parakalanoy Kangara Nono Maryo, Og Gwenyada Noy Kumagano Katuman, Kapag Sugo No Kay Tosuini No Kalibutan. Tibo No Alaw, Bugay Koy Tugonon, Noy Nog Ko Ilango Noy Puigo Akoy Kamanga Oto, No Makasasalo Susungo Og Puigo Noy Kautaw. Agad hunto no, nakasalo ganami, buligi koy oyo gonogoy, ugualab to agad, no koy no maroot no batasan. Amen.
1: Ay mayroong tangal, sino may pag-i.
0: Alang sa tumakiksunang mga Muslim, Bismillahir Rahmanirrahim, Alhamdulil, Rahirabil, Alahmin, Arahmanirrahim. Maligyaw mi din, iya ka na buduwa, iya ka na stakim, idinadzaradal mo stakim, siya talazin na namtahalahim, gairil makdubelahim, waladalin. Amen. La ilaha illallah. Allahu Akbar!
2: Isumbong mo kang Engineer Romy Chan sa Baroganan Kay Biga!
0: Once again, magandang umaga po sa tumakikso na mga Muslim. Mupia ka na pipita amin na mga pagari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sa tumakikso na mga matigsalog, beda basulo, mga manubong madayaw no kasuuman. Mga ilakanda, wun. Naimbag na bigat ka na kayo amin. Naimbag na bigat, apo. Mga Bicolano, Marhay, Naga. Mga Pangasinenses, Masantosia, Kabuasan, Itzik, amin. Nakapampangan, maya babagi kayungan. Mga kauturan ko dara nga makilungguhan. Ay ba, amin masadya ka ron. Ayaw, gid nga aga sa inyo, tanan blahaw. Ang problema da sa imo, engineer. Balaan mo na da nga kalisod sandalan. Nga adya ka pagid gaagi. Eh, magka, dito ka sa biyak agit, hindi ka kaigo-ego sa nga, hindi ka kaagisang malisod ng dalan.

0: di agid ga agi. Amo na, amo gid. Amo nga may kagid.
1: Wala, wala, wala.
2: Correct.
0: Sakto, sakto to. Mga Pangasinenses, mana mga kapampangan, may babagi kayungan. Mga waray, maupay ga agay ko tanan. Mga bulanan, masimbintag doy. Mga waray, maupay ga agay ko tanan. Mga surigaw nun, marajaw, karajaw, daboyin yung madayaw na adlaw.
1: Agay!
0: Mga butuan nun, madayaw ngayon at mga taga aklan, aklan nun, ma'am. Bayad nga gahon. Mga taga Binget Mountain Province gawis ay agsapa. Mga taga Ipugaw map hud an algo tao namin. Mga tausog barayaw na mahinaat. Sa Bacano Buenas Dias mi amigos el mi amigas. Mga blaan apyo plapus mga tiruray apyo hepe when mga tagbanwa madigar silam kaniko. So sa igrit mga Pinoy nga naa sa India, taga Malayam, India, Pular, Galavan, Dalam. Mga Talesis of Solomon Islands, mga Pinoy nga naa sa Solomon Islands. Bisag-asang lugar sa entero kalibutan, naagyo'y Pinoy. Bungi-bungi. Mga French, bonjour. Mga Espanyol, buenas dias. Mga German, guten morgen. Mga Italiano, buongiorno. Portuguese, buon dia. Taga Persia, sabi kiar. Indiano, soprabat. Mga Arabo, saba al-kair. Mga Injek, hojaki, mga nanang. Zasiangao. Mga Japanese, ohayo, gusamas. Domo arigato, gusamas. Bansai arigato, ne. Puro buto ni. Sakto. Mga taga Thailand, aron sawas. Mga taga Zulu Tribe, Babureka, Sawabona. Abrekano goe mor. Bosnian, dobri jutro. Bulgarian, dobri utro. Taga Czech Republic, dobri ruano. Wala na dito. Wala na si Saldico. Wala na. Wala na sa Czech Republic, Tuanas France.
1: Wala, wala,
0: wala. Wala, wala, wala, wala. Mga taga Greenland, Iterluarit. Mga taga Hawaii, aloha kagahiyaga. Indonesian ug Malaysian, selamat pagi. Mga Kenyan, morwaho. Taga Latvia, labrit. Mga Koreano, anyo nga sa'yo. Okay, okay lang sa akin. Mga taga Mongolia, oglonemen. Taga Polansian, dobri. Taga Romania, bona diminiata. Russian, dobra yutura. Taiwanese Gauja, mga Turkish ganay din, taga Ukraine, dobri ranuk, Vietnamese in Jao, taga Tibet, niyado delik. Mga taga Algeria, oyek gombe maleli, taga Nepalias, o taga Mexico, kuwerna, Vietnamese papramu, taga Papua New Guinea, Salabaga, taga Tanzania, da Maumar, Uganda, Yuginoy. Mga taga Estimar, dader Kamanik, taga Democratic Republic of Congo, may muka. Taod-taod na nato ni Salua na Greek. Mga Greek Kalimera, mga Hebrews Bukertub, o mga taga Dutch, Hudy Morgan, taga Ireland, Medinmate. Tua paingon dito sa Pag-asa Island, ang atin ito coalition. Diin pag-abot nila gagapon dito 60 nautical miles from Occidental asa to dapit Mindoro. Gisunda na sila sa mga Chinese vessel. Iya sa mga barko sa China. Palupad na sila drone. Di kalupad. Di kalupad nila drone. Kaya mangayo pagka-clearance sa Aeronautics Board sa China. Iaw mo. Atong nasod. Atong airspace. Atong space sa kadagatan. Dili kakao. Airspace man kayo dito. Drone man. Atong spirit airspace, di ka kalupad kay manangit sa kastena. Hallelujah! Ingon, ana, nakarong ang atong kahimtangay. Napakasakit, Kuya Eddie, sa atong nasodit na natakapalupad og drone. Ato pang airspace, kay manangit sa ta sa China. Sa ilang aeronautics board sa China, agkuy, hallelujah. Good morning, day kang Ma'am Miriam Kamatsolo bilang. Good morning, Engineer, watching live in Barangay Violeta, Malay Balay. Mga taga-syudad sa Malay Balay, daghang salamat. Kay naminaw na to diha. Kanu mga guardiya da sa Land Bank of the Philippines, mga guardiya da sa Malay Balay City Water District. Kumusta na mo ituig da? Musta, musta, musta, musta. Hoy, ba taga-Aglayan, kumusta na mo ituig?
1: Wala, wala, wala.
0: Ay, wala.
1: Wala, wala, wala.
0: Kagahapong adlaw, it's Labor Day. Wala gina. Ang atong balaod nag-ingon man, we have the right to petition the government for redress of grievances. We have the right to assemble, pagawa sa gato mga panghuna-huna, pero dili ta pwede nga mag-unruly ta. Naitabo gahapon sa rally. Bida. Wa may sa ng pulis kay nagtuman ra manas kamanduan. Anong inyo mang gadong na i-gatoy? Katong nanumbag og pulis, katong September 21, magyapon itong tawa na to. Karon gipangita na kasuhin na ninyo. Because that is assault to person in authority. Bawal man na, respetuhay lang God. Pag rally lang mo diha, ipagawas ng inyong ipangbatik, ang di na makagawas, basig mahimo ng bunol, wala may problema kay demokrasya man itong nasod. Pero ayaw lang mo glapas lagi sa katungod sa matag-usa. Inana man na, you're right, diban ininyo ni mga naminaw ha? Walay ginaingon nga there is no such thing as absolute democracy. Wala. Ang imong katugod mahuman kung ang akong katungod imong malapasan. Takto. Unsa may kapuslanan nga magsigitag mugnag balaod. Og dili na tutumano, no? Parehara ko na itabo dito sa Congress sa kiniang Committee on Justice. Ayon nga, abrihan ka tong box nga doon ay BIR nga record ni Vice President Sara Duterte og ni ganang Manasis Carpio. Wala'y nakadiyar kasi abrihin na. Why? Na may balaod under the Bureau of Internal Revenue Code. Hindi na ni mo pwede abrihan ng personal. Pwede na on an executive decision. Buti pasabot executive decision, dili pwede iyag-iyag ni mo sa publiko. Kamura. Pero ang imong paabrihan na iyag-iyag politiko sa katawahan, di na pwede. Because you have already violated our law, the Bureau of Internal Revenue Code. Muna, danawa, way na mutar. O numra, ang 48, wa, natural. Kibaw mo to sila, ang katong uban, okay ba to? Ilang manggihapon ng katungod, but then again, dili lagi ta pwede magsupak-supak sa balaod. Kay matag-usa ka na to, doon ay katungod. Pareha ka ganda itong huwibis sa gabi. Gidakop ang kanhi magsisibya broadcaster. Nga ilado kayo nga si Jason sa. Gidakop siya sa cyber libel. Gumikan sa iyang pagpakatag og sayop nga balita kung gitawag na itong fake news. Kay iyang gikuan dito ang medical bulletin sa atong presidente. Gikan sa St. Luke daw bikay dili man to tinuod nga medical bulletin sa St. Luke. Dili man to iya St. Luke. Diigo ka. Pailan siyang kaso karon. O nagawa sa Guara do Pares. Ayan itong Huwebes. Gidakob siya ang Panimalay. Gida sa NBI headquarters. Ang problema kay pagtanaw sa iyang Guara do Pares, nakabutang wala gingon nga non-bailable. Not bailable. Lahi agama. Sa mga naminaw ha. Sa mga naminaw sa tagsa-tagsa garejo says, munang kamupod, masayo dapat. Ug unsag yoy, balaod. Diba? Lahi ang ginaingon nga non-bailable o not bailable. Ang non-bailable, kanang mga sa nga dili pwede mapiansahan sama sa pagpanglugos, di mana pwede. Kay that is non-bailable. Carnapping, non-bailable. Kini ang Carnapping, rebellion, it's non-bailable. Murder is non-bailable. Logos is non-bailable. Pero ang kaso ni Jason sa nga cyber libel, bailable. But then again, nakabutang man sa yung Warren Dubares nga not bailable. Wala man gibutang nga non-bailable. Pabina mo ha, a non-bailable offense is a serious crime where release on bail is not a matter of right, but rather at the discretion of the court. Oh, dara ha. Unlike bailable cases, police cannot grant bail and the accused must apply to a magistrate or higher court. It does not mean bail is impossible, but it is denied if evidence of guilt is strong. Yun ang ibig sabihin. The evidence of guilt is strong. Sama sa daytabo kang Jason sa the evidence of guilt, dako kayong ebidensya nga doon na sadan gid siya sa iyang pagpakatag sa fake news. Mauto nga gibutang dito not bailable, wala gibutang nga non-bailable. Aron masabtan sa tanan nga mga naminaw sa tagsatag sa karidyoses mo, sa tagbugado, ano ba? Abugago lang gugumay. Lahi ang ginaingon nga non-bailable, lahi ang giingon nga not bailable. Kadto pagpagawa sa korte adto, gidakop siya nakabutang sa iyang warrant of arrest, not bailable. But pwede kang moapilar ngadto sa korte aron madunggon sa korte ang imohang mga rason kung pwede ka makapiansa. Kana lang, moto ingon ang National Bureau of Investigation nga ilasang klarohon o giberibay sa korte ang gibutang sa iyang warrant of arrest nga not bailable. Ang problema kay ang uban dayon mo taas dayon kilay daghan dayon negative unsa naman ning atong gobyerno karon, wa naman ning hustisya. No, wala ginag-iningon. There is always an interpretation of the law. Doon na gyoy pag-interpreta sa atong balaod. Oh, bitaw na nga dunay municipal trial court, di ba? Dunay regional trial court, municipal trial court in cities and municipalities, mo na siya MTRRMC. Oh, naapoy gitawag nga Regional Trial Court. Naapoy gitawag nga Court of Appeals. And the last record sa korte, the highest interpreter of the law is the Supreme Court. Once mo desisyon ang Korte Suprema sa imong kaso, it will now became a law. Balaod na siya. Sukarana na na, manay nakabutang GR number, Government Record Number. That's the meaning of GR number. Dili GR kuanto kadong pangalan tong podcast na. Di ba? Dili ingon nga GR na pangalan ta kun dili government record. Buti pasabot ang desisyon sa Korte Suprema is always a landmark decision. Kay mo man ay the highest interpreter of the law ang atong Korte Suprema. So kining netabo kang Jason sa nga nakabutang sa iyang warrant of arrest nga not bailable, but ipasabot ang imong kaso, dako kayo, the evidence of guilt is strong, dako kayo ang chance nga masintensyahan ka. Mao na nga ang imong sala murag dako yung kayo nga dako yung kayo imong, the guilt is strong, oh, di ba? Dako ang imong sala nga klaro kayo, dayag kayo. Ngano man makaingon ang nakaingon ang korte nga dayag? Why? It is because you publish in the social media, imong gipagawa sa social media, ang medical record sa presidente, which is wrong. Dili gikan sa giniang St. Luke. Muna dia, muna naggawasan ka guara dubares. But dili bot ipasabot nga kanang imong kaso non-bailable. Mao bitaw gibutang sa guara dubares. Dili non-bailable. Ang gibutang not bailable. Imo panang iapilar sa korte, aron paminaon ka sa RTC Regional Trial Court sa Pasig, kung basig pwede ra makapiansa ka. That's the reason. Good morning, day kang Ma'am Nil-Nil. Kagat-kagat. Good morning, Ma'am Nil. Napato uban dia nga nagwa. Napato isa. Subos. Okay. Sabaga nag-like, nag-tanaw sa Facebook Live. Magandang umaga sa inyo. Manang klarohon lagi nato nga ang balaod lagi kanya-kanyang interpretation, but the interpreter of the law is the court. Kay doon naman tayo legislative. Legislative magbugnag balaod. Ang atong mga congressman ug atong senador, mo na sila gapanday og balaod. Pero ang atong balaod ug imong ikarga sa barko tundag sa kadaghan. Tinuod man, dapat kung dunay balaod, dapat dunay implementasyon. Daghan man mga balaod noon, bisog mga ordinansa. Perting daghana, may ramasugod, wa may tiwas. Pagsugod, nindot. Kumusta pag-abot sa chorus, aguros, re? Wala na, wala na, wala, wala, wala, wala, wala, wala, wala,
1: wala. Wala, wala, wala.
0: Sakto.
1: Wala, wala, wala.
2: Correct.
0: Daghan kay tag mga ordinansa, baga, well, may lalagi sugod. Nahinoy barangay, sugod. Good morning. Diba? That's, ug-ato laging katkinita ng mga ordinansa, mga balaod nun, Republic Act na ikarga ni barko, tundag o iskaragan, unload. Ang importante, magsige na ganit tagbuhat o balaod, dunay tukmang implementasyon. Tara-nanin eh. Tara-tagaan tamog implo. Tagaan na itong implo. Kining atong syudad sa Valencia, dunay limit of the speed. Ah, speed limit. Sakto. Pero kumusta ang atong mga single nga motor o mga dump truck o ubang mga dagkong truck nga muagi ning atong syudad sa Valencia? Magsunod? Wala, wala. Nga naman, it is because, ay, dili iring nagakos. It is because wala may hugtanon nga bagpatuman. Tanawa kagahapo gadlawa. Kabila na jud ko ni karon lang magpaingon ako dinhi ha. Paingon ko sa syudad sa Valencia kay mo duty ko sa radio kay Bigan. Duha ka tanker gasunod. Kanang inig des may lumbo kanang eskwelahan sa Lumbo, sa mga nasuitog Lumbo. Ganang eskwelahan sa Lumbo overpass pag labay ni mo ana taud-taud bahada kurbada na. Sus, ginuo ko ang dump truck kung nakaaginian nga. Duha ka fuel tanker. Kung nakapadagan mo rin niya di o gani ang wala sa ginian pa Sudas Valencia, wala speed limit. Na amanunta. Hastang kusugas dagan. Hasta tong isa kasunod, tuara. Dump truck, mo gihapon. Truck, tubo-tubo, mo gihapon. Ingkutan awa pag ni mga tawhanan ni. Pagka mga disgrasya, kalot-kalot na ulo. May nagsila rin makamatay. Wala'y labot to mga mabanggaan. Para kagahapon o. Kini ang prime mover, dako kay karga nga kanang nainakabutang mga ganito evergreen. Oh. Nakadisgrasya, bangga sila sa MUX. Ambot kinsay sad anato. But then again, simple lang ang akong bot ipasabot. Dagko man ta bugat man ang inyong karga nganong dili maghinay-hinay. Maora man na kung atong tumanon ang speed limit o simbakog mga buthan og brick o mawadan og brick, kaya pa kontrolon. Pero ingon ana imong pinadaganan, susama ka ganinang buntag, ako'y gapamugnaon ko eh. Pag overtakes ako, bahada, kurbada, overtake ang fuel tanker, gasunod ando ha, nakaingon yung kong pasaylo at ginoo sa itong mga sa ning kalibutan na. Diba? O wala man. Why? Because niliiring nagakos lagi, walay pagpatuman. Ang ordinansa, wala may oras. Tuloy-tuloy manang ordinansa. Nga nung dili mang yun mutuman, it is because wala may gapandako. Tinood man! Tida! Kaya single mo to, mang labay diri. Mura o gagani ang basig, o di sila kauna mawandalan. Ginipong ato mga sayop sa ato mga kini-kini mga single ka motor. Inig-stop sa traffic light. Muli ot yun, alihan ang free ride. O imong businahan kay muagi ka kay free ride lagi, masuko pa, lingion ka pa, magbagot mo't paisog pa kay tinanawan. Usay akong abriyag din na, perta ang kinibintana, sir, ayaw pag-isog, sir, kay ikaw sayop. Asang kakalimang ka diya sa free ride? Naplindi, kay dili man ang imong linya. Ako ning linya kay free ride ni. Suko-suko ka pa nga ikaw sayop. Mao ba yan ay sakit sa mga driver na to, dere? Maopay sayop, maopay isog. Ayaw baging pamuspusi, galing lang mapriso ta. Tinood man. Why? It is because walay pag-implementar sa mga ordinansa ga atong gibuhat ning atong syudad. Ehemplo na nangadaan.
2: Correct.
0: Ang akong suggestment in ani, ang problema sa dagko na itong mga truck, gani ang nagwan man, ang kining diversion road. Kaya ang diversion road man gani, o gikan ka diri sa may sa likod ng bahin, gikan kag lurugan mo, agi kag diversion road, ang portion gideha nga sa kaundor, tangason kayo, kanang musubida na kapaingon sa kiniang ginuyuran road. Kana raman, ang akong suggestment, mga opisyalis ng atong siyudad sa Balinsang, atong mga municipal councilor, pwede na nato ipatuman ang kiniang kuhan, kiniang ordinansa nga pag close to traffic sa mga dagko alas 6 tamas alas 9. Pero dapat kung musud yun og Balinsa kining og mo og dili wala kay tuyo ni Balinsa, wa kay delivery sa Balinsa, adto na lang kaagi sa diversion. Nganuan dili man lisod paagian ang diversion og bisan pagkargado ka kay bahada man, pag abot nimo ginuyuran road, bahada na na paubos. Pero as ugikan ka dito, subida man na, so pwede ra nga ang musulod sa Balinsa og dagko agi lang sa kag Balinsa kay lisod man. Pero ang mga muagig, ang mga mugawas ka, nga na, wala kay tuyos Balinsa, diversyon agi. Ayaw nalag agi diha. Kay nga naman, di man mutuman, kusog man kay mumupadagan, anang bahada di akurbada di asbibiko at tubangan. Di nalang pagian. Wala nalang pagian any time of the day. Sa mga dag contract. Ay di man manti kumutuman. Kung wala kay tuyo, o dili ka matog barangay, og di ka matog tabok sa batangan, adere ka agi diversyon. Pero doon na kay tuyo, sulod ka syudad. Ah, di ba? Bantayan. Kaya kung syudad sa Dabao, di ba kakaarte dito? Asa kakaarte? Isus, layo pa ni mo'y pila ka dupa, gidakop ka na.
2: Correct.
0: Why? Muna, ang mga tao dito, magmat, gone, it is because the ordinances being created in the city of Dabao is properly and being implemented strictly. Eh, bisan nalagan eh, bawal magtapo ng basura dito, diha ilabog, panuway. May mga bakanting luna, dito sa China, bakanting luna, tamna na. Huwag na ilim out, tabutang ang isda. Dinisato, bakanting luna, basurahan na. Di ba? O, nagkinataw, anay mo, para karon o, karong buntag sa'yo. Sa'yo mga yuko, kay kadaag, kada mo, anhiko dirig, istasyon mo, agi man yuko di anang pandisal, anang kilid anang ato ang entrance atong Central Market na may gastanby di ang motor nga na ipandisal, bigay nilang pandisal niya. Wala yung kuy puas, kada adlaw palit yung kuy pandisal, balisig with da. Tanaw ko sa basura, unom kabuok na nilhig. Unom ha, unom. Ihap na sila, unom sila. Unom, ah, lima. I stand corrected, lima. Nanilhig. Ganun man, tanaw ko ah, gapasad ang basura niya sa dalan. Nas gilid merkado parkingan perting baga ag basura mga silupin unsa diha kisa man sa mismo sa atong kogalingon wa tay disiplina na silupin labog kilid buhian tanan isa pa butangan ni mo na 20 50 ka basurahan di man mo tultol at og asa na yun diha argi hapon buhian mo lagi na ginaingon kawalan ng disiplina. Pero kada labog, dakop, kada labog, multahag, dag 500, ah, why man ako, why mo labog, oy? Kaya na may CCTV. Dora, klaro CCTV, tawagan na itong gabantay. Dakpa to, klaro kay CCTV na naglabog o plastik. Badakpa to. Pagkuhan, ma'am, wala mo ko naglabog. Ma'am, na CCTV, natawag sa mo. Bayad. Anar ka simple. So magmatngo na. Kay kining atong nasod, mo lagi na ginaingon lagi at the time of digong, ano nagmatngon malagi. Hadlok man. It is because doon na may stricto nga pagpatuman. Karon, masos ginoo ko. Ang gabantayan, ang manakupay ra. Labaw ka pa, engineer. Sakto. No. Di man tamo magkag lagi. Pero ka ng ako, di man basura. Sigarilyo.
2: Correct. Ang importante para ka na
0: ang importante gyud sa to engineer, importante?
2: Ang importante para kanako nga di gyud ta mamakak.
1: Wala.
2: Correct.
0: Sakto, ang importante nga di gyud. Amo na ako dili kumakak. Ingon bitaw ko, utro po ka engineer. Correct. Mo na ang importante nga.
2: Ang importante para kanako nga di gyud ta mamakak.
1: Wala.
0: Correct. Doon ikon na ninyo nga ang musod sa gini mga dagkong truck, mga tanker, mga unsa dagko kay mga truck, o wala kay toyo sa sentro nga bahin sa Valencia, Diversion Road kagi. Pero o gagi ni ang kargado kagi kan ka o gagi ni ang kolonya na kay toyo sa Valencia diha kagi. Pero o wa kay karga dito kagi Diversion. Pero kargado ka kay maglisod kag subida diha sa may Diversion na paingon na sa kini ang subida na gyud last nga subida diha sa kini ang ginuyuran. Lisod magina kay taas gyud kay tangason kayo. Adire lang sa Valencia agi. O ana ra. Pero o gani ang musod Valencia sus Ginoo ko. Di ipatuman na lang gyud nga no entry sa mga dag contract. Dito mo agi likod. Total di man subida dito. Dili oy gamay. Wala, wala subida. Kay mao man nga kay tabo kana kana elumbot ana wagapo no. Pag uli na ko mga last days, kay dako iniuli sa ko kadiot. Pero din trapika, ingaw ko kini, bangga ni ba? Asos pa. Pagtungod, ginakos, bibeko, ah, ikaw daan palagi ko bangga. Dako kayo nga prime mover, yung kengkwentro, MUX. Niagi ko alas cities gabi, inapa, wapa nakuha. Karong buntag, bag-agi na ko, wana diha. Pagpaingaw na ko, dire, kuha na, nakuha na. Pero, wala gina, gahaguros na pod ang duha ka fuel tanker. Gahaguros! Murag mga tag-iag dalan, sundan po dahil trucks tubo-tubo nga po, tag-iag dalan, pag mabutan break, pag dunay mo tabok, pag dunay mo torela, impas, guyod, patay. Balhin ang birthday sa kalag-kalag. Muingon dayon nga, nabutan kog break, lam-lam. Kung naghinay-hinay, alag hinay-hinay, pero kanunay, ang iyong mabutuban nga, pas-pas may kay basig, maop-opsan may satanas. Mapsa no niya may aksidente, mo nang ga unami paspas gyud may kang aksidente kay sunod. Ali pagud diri doy kay pospusan ti ka.
1: Wala wala wala.
0: Ay nako kagahapon adlaw Labor Day. Pero ang mga manggagawa, mga trabahante gapaabot og unsay announcement? Why announcement toy? Walay announcement, walay usbaw. Pero ingon ang ato presidente, ginatun-an na ang pilagyod, ang usbaw per region. Di man pwede. Dapat per region. Nga di po pwede nang maingon mo, increase 1,200. Sabi ka, swildo. Ang gagkapait. Di ba? Is na galing. Ano maghuna-huna po doon ba? Dili kay sige lang mo gyaw diha nga last will do nya pag human ang ruli pa kay mo numbag pa mug pulis sakto day na di man mao ninyo mo labdan ng pulis kung manisa nagtuman naman na silang balaod follow orders be na obey first before you complain complain first but no obey ah eh may kaso ka di tangkal ka si Bricio. Ay nako Labor Day kagahapong adlawa. Pero ang mga manggagawang Pilipino, galabor in town. Galabor ang kasakit kung unsaon pag-budget sa ilang sweldo, sa ilang suhulan kay perting mahalas palaliton. Muna ginaingon ko, Labor Day, galabor ang atong mga kaigsunang manggagawa. Correct. Labor ba? Morga ng buros ba ng mga nakay galibor sa kasakit? Nga ba? Nganong huwag man apila ng mga trabahante? Nganong kami mga trabahante huwag may gabayad o buhis? Aw ako inon exempted na. Pero kada palit na ko bayad ka pong buhis kaya na may 12% bat. Sabi-sabi kakahibat na ni among bulsa. Bayad gihapon may bat. Eh. Isa na mong pitaka, mura na nik, abat. Bayad, no? So, kabayad nga pong kugbuhis. Pero dili na ko gapayal og income tax kay junior citizen na biya ko. So, exemption. Adara, exempted! Klaruhan imong English engineer. You know, your English is good, but I need cash. Pastilan, Ginoo ko, manginabuhi ko sa Pikas Lawak. Oy, good morning, Paitan. Agoy ko, hit na sad!

0: numero uno sa balita.
1: Mukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero uno sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumang nga kasing-kasing nga kung nagahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon mga kasma.
0: Numero uno sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni! Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Og kalingawan sa Bukidnon, Radyo Kaibigan.
4: Mga balloons, pangku, t-shirt para uniform.
5: Ay, daw, uy, kadaghan mong yayaan ni. Ay, napay tarpulin. Kada ko magastuan ng anniversary, uy.
6: Nagpunot pa ko ng aktang ni Muyots.
5: Dahil, uy, mura magkatapal ko aning event. Kadaghan sa imprintihan man, napay mga giveaways. Alcancing beauty ani day.
6: No worry, amiga. Tudluan ta ka sa printing na barato ra. Ang GRD Printing Services.
5: GRD Printing Services?
6: Barato, di kalidad ang pagtrabaho.
5: Kanindot, no?
6: Busa, sa bisan unsang panginahanglan, kung printing ang hisgutan, wa na'y lain pa. GRD Printing Services. Bayot, bayot!
7: Hello, Dai. Mihanap ko sa GRD Printing Services.
8: Wa ka na'y pagitaon pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
9: Sa dugang kasayuran, agtualang ang bago nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblasyon, Valencia City, GRD Printing Services.
10: Mga on na ta!
11: Uy! Kalami sa sinabaw!
12: Naabay kinilaw!
13: Ilabas ang bida sa lamisa!
14: Fuego Blend Jelly Paste!
12: Kalami ane!
14: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy meat. Nag-i-blend together. Fuego Blend Jelly Paste.
13: Sukad karon, mataghamal, kaupan din nato kanunay ang bida sa lamisa, ang Fuego Blend Jelly Paste.
11: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasantay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste, available in 120ml and 200ml. Prices starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building, o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
15: Nakaplas po kay aroma na eh.
16: Oh, maugalay. Papalis ko itong pag-ani ka distago. Nagpalis ko duha.
15: Oh, okay. Duha ka aroma. Okay.
16: Di ako pa. Ako, nindos niyo kayo na nagunuman itong nangulmul.
15: Oo.
16: Salamat niyo sa panalangin na hindi sa ginawa ang imong mga kuhaan. Tambal ka.
15: Okay. So, imong punto na eh, nangaplas kag aroma na wala ang ngulmul sa imong tiil o nakatulog kag tarong.
16: Oh, nindos na kayo. Pagtulog na ako karon ba?
15: Salamat sa ginoon, Naya.
16: Pamila, makamata ko. Last ko hato, makatulong na akong kuwan niya. Tiyo, pamila, kuwan niya mo, wali nga. Makatulong na mapod ko.
15: Salamat kay Nay, salamat kay Gayo.
16: Salamat, Iwi.
17: Oy, Mare, gahinuktok malay ka diha.
18: O lagi, Mare, nangita mangod ko phone shop na maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud kay pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
17: Dili na problema, Mare. Ate dahin sa FA Phone Shop. Diha, Sermon, Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matagbulan. 1% interest lang if ma-redeem ni mo within 10 days. 2.5% lang ang matagbulan na interest kung ikaw magprenda o 100,000 pataas. No service charge, no penalty, o no advance interest.
18: Ah, sige, salamat kay Mare, adun ako sa FA Phone Shop.
17: Hala Mare, pagdali na, adun na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City, o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
19: FA Phone Shop.
20: Maayong balita alang sa ganahang mukaon, apan huay kanang mukaon, kay daling luton. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste, hinimo sa spicy mix nga giblend together o gitungagag kahalang sa jelly mix. Naakay tinula, inununan, litsyon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian na pagkaon.
19: Flavor-blend chili paste.
20: Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sausawan, pwede sad isudan.
12: So kagkaroon, mataghamal, kauban yun kanunay ang bida sa lamesa. Ang Fuego Blend Chili Paste, ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
20: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kagakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120ml and 200ml. Prices starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
8: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building, o sa Second Floor, Radio Kaibigan, AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
21: Hala! Kagwapa ko na ni mga tarpaulin tay! Quality kayo ang pagkain mo! Mahal nino!
22: Quality ng printing services, apaan ang presyo, barato na kita ayo!
21: Naapari ay na!
8: GRD, Quezon Printing Services. Pulido ang pagkahimo o barato kayo ang atong printing services dinhi. Gikan sa gamay hangtod ako ng tarpaulin printing na asabtay signage.
22: Kanindot no?
8: Sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
22: Naasap tay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
23: sa GRD Quezon Printing Services.
21: Doon na tadiri no? Accessible o affordable nga printing services.
8: GRD Quezon Printing Services, nahimutang sa DCAT Building, Balangay Size, Quezon, Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.

0: ang Sea Green o Southeast Asia Coffee Competition Philippines National Round. Nag-auhag sa tanang coffee farmers sa Bukidnon o sa tibuok Pilipinas. Ipadahangtod sa inyong City Kilos nga green coffee sa matag variety Arabica, Robusta, Excelsa o Liberica. Sugod ang pagdawat sa entries Marso 20 hangtod Mayo 20. Ipadaang yung entry sa Sea Green Unit sa MM Parking 3 patag Bagong Taas, Valencia City, Bukidnon. Alang sa dugang informasyon, kontaka ang MM Coffee Lab, Neil Maxinril Silvestre o Kin Anastasio. Tawag or text sa 0927-360-5799. Magkita-kita ta sa Sea Green Philippines National Round o Coffee Festival Mayo 29 hangtod 31, 2026, giorganisa sa Bukidnon Business Club, Bukidnon Coffee Tribe o M. Montes Claros Holdings Incorporated. Kape sa Bukidnon, garbo sa Pilipinas.
1: Teka muna.
2: Bisan ka boss kita. Apa nahatagan ko ikaw ang di kalidad kapag serbisyo. Bisan sa katapusang mga adlaw. Una ka na po ihatod sa ibong lubnganan. Apa nun saon? Asa ko mo ato? Kinsay akong matuulan.
3: Sa panahon sa atong kasubanan, doon na tayo madangpan. Villanueva Funeral Homes. Di kalidad o barato nga funeral services. Alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan. Villanueva Funeral Homes. Ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes. Adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
4: Surprise, Lola!
5: Hala, on siya na!
4: Happy anniversary, Lola! Lola!
5: Hala, oy! Nag-effort man mo? Kanindot sa tarpaulin!
6: Naapay ba nga t-shirt, oh?
7: O diba? Happy anniversary ninyong doha!
5: Naapag yung mga match nga na atong nawot
7: o mga giveaways para sa bisita, Lola.
5: Hala, oy, mura man tagkaslunog utro, ane. Pero, ay siya, siya mahalong kadaghan sa galastuhan karo. Ingon, ane, pakabunggag inyong silibrasyon.
7: Di kalidad og bunggang preparasyon, pero ang gigastog kamay na kaayo.
6: Yes, Granny Oy. Kaysa ZRD Quezon Printing Services, ang tanan, bongga og barato ra.
3: Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing, naasabtay signages, sama sa lighted signage, panaflex signage, o blackout signage.
7: Naasabtay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
8: sa GRD Quezon Printing Services.
3: GRD Quezon Printing Services, nahimutang sa DCAT Building, Balangay Size, Quezon, Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
9: Kinsa ni palihog?
10: Takot ako ni Tony.
9: Ah, yes, unsa ato igan?
10: Ako ni ka testimony aning Digimax. Kaning ako nga ulo ba na kadanlog ko diri sa Sininto sa iya balay na nabundak ni sa Sininto. Muto pastor na kainom ko sing duha lang kabilog. Kaloy sa Ginoo. Halin sa to sa karon wala na gid nagsakit. Tapos ang mga bata ko amo ni ang ginapainom ko kung magsakit sanda. Tapos tong dito kami sa Kibawi tong isa ko, yung pagaan ko ni Bradley B. Ay, grabe na. Patay na gintanaon tong ako nga pakaisa. Gintagaan ko niya sing anong kabilog. Amura po ginhaplas ko. Ginaoxygen ang bata, pastor. Ka taon-taon na nga ang baba sa bata. Nagsiling ko ay salamat sa Ginoo nga nabuhi pa ang bata.
9: Okay, Igan. Salamat kayo, Igan.
11: Lu, nganong katakiang kaman?
6: Sakta kayo ko hubag sa tiil daw. Ay natapilo manggod sa akong paglakaw. Agay kasaka sa akong hubag, sakit pa jod kayo akong tuhod kagirayuma. Besan o sana lang tambal akong itambal ni ene. Apan wa di hapoy alibyo.
11: Wa na'y problema, Lu. Ani-anay bago ang solusyon sa imong hubag. Maokini ang Aroma Herbal Oil. Ang pinagpalang nga na.
12: aroma, herbal oil, ang pinagpalang lana. Gipanalanginan kini sa Dios alang sa nagkalalaing sakit sa kalawasan, sama sa arthritis, rayuma, varicose, sakit sa likod, sakit sa tiyan, sakit sa ulo, kabuhi, panike, pamaol, paso, samada, pinakan sa insekto, katul-katul sa panit, epektibo usab kini nga haplas alang sa mga buros. Aroma, herbal oil. Aroma, herbal oil. Aroma, herbal oil. Ang pinagpalang lana.
13: Ma! 98.5

0: 98.5.
1: Numero 1 sa
2: Malibu. At sa Malibu Super Bike, 4 milyong damyo sa sulo sa lahat panimalay at natiyahan sa pangyay.
1: Numero 1 sa serbisyo publiko.
3: Kalungog, malumong nga kasing-kasing akong nagahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon matmakasma.
1: Numero 1 sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
4: Huwag kalingawan sa Bukidnon,
1: Radyo Kaibigan.
5: Pilipinas o Bukidnon, mayong buntag. Ano ang atong buntagong mga balita? Ngagatod ganinyo sa 98.5 Radyo Kaibigan, mauni at doni. Sa Vigimax Plaza, binagpalang kapsula. Garantisado gayon nga ibigdibo kayo. Gumikan sa iyang 26 baga o tanon o mga herbal. Aroma Plus Herbal Oil na binagpalang a plus. Fuego Blend Chili Paste, pampagana sa kaon. GRD Printing Services sa Quezon nga nanimutang sa Dikit Building. O GRD Printing Services ng siyudad sa Valencia. Uluhan sa itong balita, balitang lokal motor nga na sideswip sa nagunang zagyanan ni lagpot nga bagrider baday laab sa kalayo sa siyudad sa Malaybalay. LGU Quezon nakadawat og positibong tao.

balikan sa COA. Sa balitang regional, suspek sa pagpanuli sa 12th Street, Nazareth, malampusong nadakpan, Mirisi. 32 katripulante sa LCT Pacific Address, malampusong na rescue human na tundag og natunga ang barko. Sa Cebu, 18 anyos ang 18 ang angol sakay sa duha ka jeep. Tay-tay nga nakit ang patay. Kontaday nga nakit ang patay. Walay bowel play matod sa mga pulis. Lima ka mga pasahero sa tricycle angol human mibangga sa mini dam drag sa Dalisay. Batanong skater patay human nabangga. Nabanggaan og modern POJ kinsang driver giingong nakatulog. Sa balitang nasudnon, demonstrador mibabag sa Bureau of Fire Protection og PNP sa Labor Day Protest. House Justice Committee mikonsiderar sa pagpakuha og private litigators kung sugdana ang impeachment case batok ngadto sa Senado. US Embassy nagpagawas og security alert alang sa mga Amerikano nga niya sa Pilipinas. Ateneo nanguna sa Philippine School sa 2026 SEA University Ranking. Senado posibleng makagastog anaa sa 12.6 milyones kung ugaling mahina. BBM og pakman nang hatag og bugas sa General Santos. Duha ka bagyo lauman karong Mayo. Demonstrador mibabag sa BFB o BNP sa Labor Day. Ang madani. Sa gawasan nasod, Iran nagbahad o pagpanimalos batok sa US. Tuwara. Sa kanasatang krudo ni Sudzimana. Presyo sa petrolyo sa US, grabe ang pagsaka. Gumikan sa gubat sa Iran. Foreign Minister sa Iran gustong palagputon. Radio K. Bida. Headline. Radio K. Bida. Headline. United Arab Emirates sa tulo ka nasod. Supreme Leader sa Iran nangisog aksyon. US Senator nakatimaho nga muulbo pagbalik ang gubat batok sa Iran. Ay, undang na yung taon mo. Sa paugnat sa kusog, Cooper Flagg sa Dallas Mavericks. Napili nga NBA Rookie of the Year, record ni Michael Jordan, natupngan. Dumanhog matod pa. Malabuyok mag-abot sa Calderon Cup Finals. Sa Showbiz Dashboard Confessional Answer. Wawawin posibleng mubalik sa GMA 7. Balitang nasayod ka ba, diara? Asawa, giingong nasapon sa bana, kung nasakpan sa bana, gadon ay laing kalablab sa merkado sa public market sa Kugon. Cagayan de Oro. Saan naman alam? Katol. Samtang kung karon sa itong mga balita, balitang lokal, nga gihatod kaninyo sa Valencia City Water District, pinaagi sa ilang mga board of directors o general manager, Coco Paloga. Patay sa bayang tambalanan ang usa ka bike rider sa motor, human kini milagpot sa panagbangga sa kadalanan, pasado alauna 58 sa hapon. Sa Zone 3 Zaire Highway, Barangay Kalasungay, Balay-Balay, ang naisgutang mga sakyanan nga nailambigit sa disgrasya. Ilang